gbogbo olugbọ mi ni kutukutu mo ki gbogbo olugbọ mi ni afẹmọjumọ yi mo ki gbogbo olugbọ mi kaakakiri agbalaye pe eku ojumọ o eku ojumọ eku ojumọ mo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olohun loni ojo monday ojo aje egbe ranle dide gbogbo eyin te gbagbo pe raje jeun lose yi o da to ba gbagbo pe ose yi ose re to bode pade ni eye wa dide nle mo mi e dide nle dadi ka to ki hallelujah e ma bo ni bi pepe e ja lo do bale ka lo kunle pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international eni kan le tun da ko yin si ni be ni emi mo n ki yin to logun mo n ki yin te leso mo si n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde sa e ma bo ni bi pepe e ja lo juba re e ja lo dupe lowo mori mori ologun ajobo oba to n fina down olorun ti o fi gba kan yi pada ah ipekun ewa ipekun ogo oke to wa si bi pepe ma emu owo kan dani ki n so tele si o e kan mo fowo kan owo yen e ja jo fi dobale e kan mu eniyan eyin na le nkan yin e dobale kunle e ma ki olore e ma ki oba awon oba oba to so egin mi ati edogo engineer e pe pastor mi sister mi tayo aro monday ni o mama ilo lo se daddy lo lo se sister ati brother eyin le lo se e ma yi ka otun ba se n ki olore. Thank you.

0: eni baba mi mo dupe mo gbe oga e ku ise lori oro mi mo dupe pe iwo la lati leyin mi iwo logi leyin ogba mi mo si gbagbo pe niwon igba to je igi leyin ogba mi mi o le wo e juwo si e jajo ki e jajo dupe lowo baba mi baba re oni majemu oba lati fo baje ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to ma fo won agbara adupe o adupe pe okun lowo iwo olohun titi laila o ma gbe oga ogo ni fun o jesu mami ati dadi oye edide nle gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa mo fe ke edide edide towo towo aje lo fowo bayi laaro kutukutu ojo isinmi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki hallelujah hallelujah nla yen bo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki hallelujah nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo o je e wa ki si wa lasan wa ma fowo yen ki somebody shall seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo ogo ogo fun messiah mami e wa gbe ese kan si waju daddy eyin na try re ose ilose re ko si ni iwo ba ode pade bo se njade lose yi wa baje eto ti emi mimo ni fun yin lose yo wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa lowo lowo lose yi wa lowo lapo wa si lowo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olodun ni mo so tele si aye re pe wa mu nkan bo e kigbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni omo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tatajere o sera re lo laaro eni eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ishe apostle chapter 12 ibe ni mo ti fe mu adua mejo ibe mo ti fe gbadua fun awon omo olohun ni agbara olohun laaro yi nigbati n ba ka awon ese bibeli ma wa ma mu awon kan ti mo fe fi gbadua won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo e jade lati pon awon kan loju je n gbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwo atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po ko se to da nbe eni kan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lose ijo lose ana won bandit ni isin awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apon ni loju ba nbo a mama foke si ami o dadi esa mi o loruko jesu ko ni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apon ni loju bibeli ni aye ibugbe ikani ika po ninu aye gan ah aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duwo je ibada bo won mo nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni muletika teyan bayi le gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba bayi ka wo oko o daran bi eyan ba bayi ka to gbogbo ti o mo sana tori pe ntin be ninu e ni pe ko se ka si o gbogbo eni tin bo mi kakakiri aye ni afẹ mojumo yi mo fi majemu olohun gbadua eni ti o si o ni ka ti o si o ni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni bakapade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ni kilo je to bi ri bayi isipaya mori laaro yi gbogbo eni tin se kare ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fi gbogbo awon tin bo ori ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma ngo program yi aye oni se oni ka o oni re ni ti opon loju in ti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fo mi o yo pon gidi gan in ti won pe ni ka ni eni ti ma mu yan sunkun yo awon amu ni sunkun sun amu nu sunkun asun tona rin awon amu ni sunkun keyan ka wole ko ma fe se jele ah loruko jesu lo ni oju aje o ni pade won eke bi olupanju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo to so ni fast 2 kini ka yen se won ni o si fi da pa jacobu arakunrin juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori esonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe nto ba gbin a si gedanu ohun ti ka mo se ni wi pe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun laaro yi laaro yi ni ojo wednesday e gbogun ti ka ki se gba to ba to gbe na to le fin lowo ika mo gbe ina ti o le fin lowo won si mo wo eni ti won yan je joju e ola bayi sa mi o mo boya ka ni classmate ye mi o mo boya ka lojo gba lepo mi o mo boya ka lejo rin aim ati objective ka na ni pe ko fi da pa o ko ba se re je ko ja o wale o lo bi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se tia enikan down mo so le kan na gbogbo ikatejo wa lori line gbogbo ikato bo mu lepo ah e gba ipinya e gba ipinya e gba ipinya e gba ipinya ikati npo die die to si nba mu mara oni ni ka siri otu ki wa se ka siri otu nikan ko lohun ko le danu ika o fi da pa jacobu arakunrin juanu ah ni ojo wednesday pepe yo pon mo nwe ma ni ojo wednesday kan na ngba ta ba ku mu we ma nigba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu canada gbogbo eyin te ni omo ni canada je lo gbadua fo mo re omo re oni pade ika lagbara olohun on the 22 iyen ni otun lai isin meji la se a se kan ni nigeria a si se kan ni canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo sowo ika ai mo ya won ti o rise loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo o ni nigba ti a o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo bo se pa jacob yen o dun ma awon ju injo je mo pe gbese re dun ma won kan injo je mo pe lai ai ni re in dun ma won kan bo se ntoro kiri in dun ma won kan bi se re se ku yi o dun ba won kan o lo bi je pe meni ton foro lo gbogbo awon tin kire kile faka nbo lo ntoju bo ika ni won iwo lo mo to mu mara labi aso jesu ni e wa kiri o leyin o si ri e lo kan lekun a o si sile e bere a o si fun yin eni to so bu to so fun o pe kilo mbaka kilo ra ya je lili kile waka lo ba ko ni o fun olowo lo aro yi so fun pe ko sanu awon omo re pe won lo school ibe lo ti mo pe ah aye ofe ni foro iwo ni odogbon so re mo dagbere ba won eyan mo to ba nlo church ye dagbere fun won mo enowo yi mejeji soke olorun jo gbogbo eni tin fina tin finu ba mi ja temi omo gbogbo eni tin wa isubu mi gbogbo eni tin wa ipalara won omo mi olorun se won mo se gba mi lowo won won lo si fi da pa jacob nigba to won ri won dun ma won ju kin lo se o si to nawo bibeli ni o nawo mu peteru pelu o mu peter na ije nje anadun meworo o si je igba ojo aiwu kara ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti beli so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omo ogun lowo any two ara nti yesu mo fi bayan ja ni e o oni lati ma so oro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa ona e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi o se ka won ara ogo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo nfi itara gbadura sodo olorun fun ijo nfi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se ogo family belomi ba ngo ntan se la ro bayi ni won mo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa nta tele bo won mo gbokun si ni time bayi olobi modo da jesu oluwa mo olobi modo gba duju duju olobi modo ma sin pelu gbogbo aya re on le fi gbodo ni eni ti o mo gbadura mo da won ti eni e mo gbadura lohun e ma gbadura ori iya to pe alabi niyan mo gbadura o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi o ni bo sowo alagbeda iwo ato mo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se le fun o lati daye re ru eto ti se le fun o lati base re je ko ni wa si muse mo sure fun gbogbo eyin te njade laaro yi e lo pade alaja gbogbo eni ti njade laaro yi o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi nbe laye ogun ikawo le ri fese jele ko ni je ipin re ah e gba wa won ti ji gbe ko ni je pin iwa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuje oni subu lo ayo in to ro to da eti ode oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo olodun bo se nti ami lori facebook lojiji ibanuje oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo koni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa iru kan be ti won pe ni ogiri ikan be ti won pe ni iru kinle yi ikan si nbe ti won pe ni iru woro mo so le kan na bi won ba nta iru eleyi iru ewo leleyi igbe iru ewo leleyi loruko jesu koni bele leyi bo se njade laaro yi idunun ko subu lu ayo fun yin bo se njade laaro yi o ni jade leku o ni jade li arun lowo in to gbe jade koni bo wole awon kan ngba won ba wole pada accident ni mo so le kan na iwole ati jade re eje jesu pa mo o pata won mo e mo idunun lo mo ri oni ni monday e mu ayobo e mu dunun bo e mu rire bo eje wa fi kun gbogbo eyin mo mo e foke nigba marun o fa teyin wa o fa ti njabo ni sauku loruko jesu koni ka koni ko mo re won oni gba won mo re digbadigba wa ko mo le gbogbo eyin te se ami e ni mo sari omo mo pa lase ajinigbe gbogbo awon ajinigbe won o ni ri ogbe o won o ni ra won mo re gbe mo gbadura fun yin laaro yi gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbaye idunun yo subu lu ayo fun yin ire nikan loju owo mo ri e mu owo yen lowo e wa fa leti bayi eranju mo eni iwo owo gba ro oluwa ire loju owo mo ri wa popo e pavra atawon mo re koju yin omo ri re koju yin omo ri re e wa mama e taka seyin eni oju mi o ni ri bi oju awon omo mi o ni ri bi inu ese bibeli ni ma ti mu nkan mejo ti mo nka ma ka tin tin si gbogbo eyin te wa ni ilu canada abe lo mo canada eje ma no tin o 77 mo n lo fi anointing won be ma mu omi 77 eyo kan tin mix ma omi mo n lo fun won be ka po na ki si fa won omo mi nbe gbogbo awon te ba ran pade mi ona si fun won e ko number ile ni ojo wednesday ni wema ti ni canada ah ya ya ya ya ya ya a fe fi nkan mejo a fe fi buni a fe gbadua pelu gbogbo itara a fe kigbe adua ni ngbasa eko number ile 081 gbogbo eni to ba fe gba iwe ilewo otun la eni woli odekun le o wa si Canada lotun la eni kan ni se ilohun ilo lagbara olohun ba ti o ba fi dotun le ba mi nbe ma lete nbo 081 6037 kan 3443 eje ntun wile kan si 081 081 6037 kan 3443 ma pe number yen jo po ba pe ma block ye eni kan ni kenidi kan fi send si mi pe e fun mi ni flyer mo fe fun ore mi in Canada mo fe fun awon omo mi owo nti e ba mi se na ni e gbogbo eyin te wa lori Facebook e si a program yi kan won lara e ba mi si are ni igba marun marun o bi ase se n jabo loni mo so le kan na ota awon agba ota ti won mo yin ma aye yan ofa ti mo ta mo yan ota iba aye ti mo ni ota agba ninu ko ni ba o ko si ni ba awon mo re e wo bo ta se bo mo yin engineer e pe baba ijade eni kan ni woli ota ba ke ha in se mi bi kin ka bibeli in se mi bi kin gbadua angeli to duro ti mi won gbo regbe ni ojo Wednesday kolomu kilo fo me ni ninu ipade ni wema in ni gba o se se kin je mo tun weri wa te ni we nkan kan wa to ba wa loje o fun den den e pe baba yi bo lo se je bo ni su se be bo lo be se be baba afa e wa so
1: nkan ti oruko mi ni Akim Adewale wa lati Ibadan
0: lati Ibadan
1: bi ko lowo Olorun ni oke yi tori pe opo emi po sugbon tun ko mi ni bi loni ne ma so ojo ipe ni 2022 baba mi si fun mi ni egberun mewa ni odun na
0: won la won de church ni 2022
1: fun mi ni egberun mewa ni odun na
0: won le mi fa won ni 10,000
1: e bi lo le mi di asuko di aye yi
0: ebi lo leyin wa be na wo e ke npase gbogbo eyin ti ebi mo pa ko si nkan ti aye oran ti eyan si o olufe aye to ba fowo kan na ni aran ti e mo na wo e gbogbo eyin ti ebi npa te fi debi agbara ti ntun aye se kan si ami ko wonu ipin rawe won ni Afa Akim Akim lo ko won Aba Akim na ko le pe won ni ebi lo le mi wa mo wa yo wo lapo mo ni e gba 10,000 yes
1: abo bi ko lo lo ni pe emi le ji bu e ni 20,000 naira
0: so tan
1: bi ko lo lo pe ni
0: won la won na tin towo bapo boyan ni
1: 20,000 naira
0: 20 won le da 20,000 boyan eni te bi mo pa
1: gbogbo oro ba bi pe ka wa kamse ka ku kan tori wa ile mo ta tele wa lo gba suru meje okada ṣugbọn mo sanwo yẹn tan oju se kan re nipa re
0: e se nkan re nipa okada yi
1: ta yo agbe mi debi loni ke ni pe ni jesan ni won pe mi wi pe omo mi o se gagaga leku
0: nilu eko
1: be ni pe lati bi ojo mere ninu oji so ola n gbe ka ki me ba gbe bo
0: eni won mo gbe bo ẹni kí wọn máa gbé bọ
1: bẹẹni mo ní kíkẹ máa gbé bọ wọn làwọn wò ní dágé mo ní ẹdì sátọ ọkọ ẹ ń pàdé yín mo wà lọ pàdé wọn ní wòròdù mo rí tí wọn jálẹ wọn dìrọwọdì lẹsẹ mo bú ẹkún láago méje alẹjọ sunday mo gbé odi wẹmà mo dé wẹmà mo jẹ kí n wọlé kọjá àdùn bíi mo wá bá pásítọ kan bẹ n tó kó lẹbi tí mo sẹwọn sẹwọn mo ti mọ mi sẹwọn sẹwọn mo ti mọ dání wọn bá bọ bọ kàn ní ẹni ọ̀nà ni mo bá síbi ó ní wòlíjẹ kí n wọlé àjọ pray fún bẹẹ wọn sì mo nígbàgbọ wọn lè kí n lọ lo ogoro fún ìmọ ogoro tí máa lò ọkàn mi ò balẹ wọn á tún gbé ọdọ spiritu kí n mo dé spiritu wọn ni pé kí n sẹwọn káàdì fún ẹgbẹ máa rọwọ káàdì wọn ni pé àwọn fẹẹ pé dókítọ wọn ni kí n lọ mú 250 wa
0: 250,000
1: pé doctor to wa o wa ni pe mo ni 15 lo won bi bayi e ba gba le na to ba di ola monday n sare ka akiri ara won o le gba onti to we ba pe ah o wo ke wa bere se so pe olohun o n se nta mewa
0: aish e bere regun
1: olohun mo n sare ma jebo 77 yo a jeri baba gbe kan mi ba gbe lo sile o wa dele wa bere se adura wa mu mi seun seun
0: eh
1: ba ka so njo ni pe o nfi ya okuta meje mi aso sinu omi ti mi na ti dele mi na ti fi ka mi aso sinu omi ku ta mesa jo sinu mi seun seun ti ka ba ji sawo mo mi pa ni oya hello lu olodi olodi ti akoso mi se ma tu niye ba tu ni be lo wo re ba ma tu ye ba ba ti praise you wa ju sinu omi ye mi se gbe lori bayi
0: eh
1: mo jo sun lati jo karu
0: o sun lo fun re ah kin lo ko
1: ri lo an la gbe ko
0: e di de soki se e ti wa njeun
2: mo ti njeun
0: e ti njeun
2: be
0: e fo ke le meta na 1 2 3 4 e on le mi bi so pe woni woli ara re o oni o afa ni won ti won gba Jesu patapata bi oluwa gege bi oluwa tolugbala mantu won ni o won ni la won re sinu omi 77 la won gbele lo batan ye saka 250,000 ti o si certainty po mo yo tun gba wo san o nre brother really wan ijo le yin na o gba Jesu daddy yin mo ti born again
2: na ti godi gba ti po adua yin na ma se lati le
0: eyin na mo gba adua tele
2: be ne ma wo ni online
0: okay
2: pelu mi ati awo mi
0: so e ti mari
2: ben ben adan yo jina sada mi ni
0: ah o babuku tin jabo ni boji bi n ba po to si ami ko ni kan lojiji awon wo won lo wo rawo e awon wo won wo won lo wo rawo ma kunrin ni o won ni eta lo ba were eta lo ba modi bi n ba po ti ami e do bi oluwa se nbe ti ami e be laye ofa yi o ni jaru o and no one your message ma woju en tin belegbe wa ke eyin o fa ye e gba ro oluwa jade lara mi o ya gbe body e soro soro soro yes gosh da da da da da ba ya da ya ba gosh jade lara yes Jesus oluwa wa brother yi ogun to se laye ri o te gberi ma ma sun ma jeun ogun to si jade ko ni wonu omo Jesus oluwa wa nice on ti Jesus mo le da lara ni ofa modi omo jade ofa yin o si nbe tele o ja wa ni o se se nitori boya tori po gba Jesus gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi bi owo le dodo eni to fe so ara re ti won ni ko wa da laye to fe so di oran mo lowo mo pase ko fowo are se re bo ba jade loni wa mu nkan bo gbogbo eyan omo olohun mo fe ke fi iruboti bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e ah atomode atagba mu iwubo kan jade oni loju aje wa kigbe mo fore maraje jeun le emi lagbajo mo lagbaja yo raje jeun account number church ni eje nfun yin 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni on YouTube gbe jade eyin te ni ida mewa se laaro ina on lori YouTube ibe le ti ba mi pade Facebook ma tesi waju nun ta mu ni agbara Olorun ati lori TikTok nibo le tin gbo mi ese bibeli ta fe ka loni atomode atagba iwe Isike chapter 43 titi wo Isike chapter 48 Isike 43 to Isike 48 abe dagbere fun iwe Isike na eyin omo Olorun to je ko ni le mark birthday yin ateyin te mark wedding anniversary yin e ma bo eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo resi eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko yagbu gbogbo eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan rese o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni wo ni mo fe so testimony 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message. Ire atanu ko bayin.